0: Blaka wil tio skatsawa na kasaka popuh tahabra ka ur sin kalumlaka taqih taqsqaska khunaq ka khalkhukh minuto tsaka waqti ur khunaq waqti minuto tsik naqlaka ku ka ur sin kalumlaka tsaka karar bi ka qih kawa kamik hara tuh nakan bi tsihra tuh kawa kamik chom ka chol qih naqkashaka tsahabra ka ur chom ka programacion popuh
1: Toh, Rhalbin Ahaf Kauta Ih, Haranma Nimlah Aalahaf, Humsan Riil Kaslimal Shka Nakankahok.